0: Makinangaw, sining-sining dusun tangalubis.
1: Kapal Makinangaw, siam na pwede mapat titik turu megahertz.
2: At ilabos Makinangaw, sining-sining pangalis sa Kinangaw.

0: I-engchila, minay ko kopya ng kabun men o kyo. Bahay na ako rin mga kopya ng kitang ka, minay kiting kabun engchin lang.
1: Dude, gimadi o boy. Iya o boy. O sa nang gimat ko ngayon tawan, bahay na po.
0: Hindi na kikopya. O sa nang muna ko ngayon tawan na bahay na o kyo.
1: O irin o gyo. O sa nang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, o boy.
0: O tapat kopya. O engchila. Harap po gawatan ko, pyo ko rogyat. Mengila di ko ngayon tawan hindi. Da, harap katilan.
1: Is no makasusa intana pud handphone boy.
0: Iyo susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ko kuno kay lakna da. Malas ko nang intan din sila.
1: Malas. Oh malas no pa magkinahon no pud radio kaning nga FM. Harap pud gyari.
0: Tay kya.
1: Iya, harap pud gyari kapailan ko ngayon tawan. Oh. Ora mamaya kaning nga FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan.
2: Bisa nga saban may nantiman ko pula musa tirputan ko ngayong yatawan montok tanaw bay na kya. Doon na pa papatulan ka walo itong doon na ribo doon na pa manam pinalabos man tadi tida ko pisan mangingintong tayo Malaysia matagit ya dapat watas punong kayo ng sigit matagit ya watas at kaningaw kya. Kaningaw kasaban may na isarasam sa sadapan rumasami sa doon na kainan ng katatuwang ay sarasam linaso ba sa kawas at talo na badam talo darja Celsius linaso ba sa isriba doon na badam talo darja Celsius. Matagat ito at sa nabawan kaya nabawan ka soban bay na ay sarasam panang sarapan meninggarod may paitangus isa doon na kainan panang katatuwang rumasami sa doon na kainan linaso ba sa kawas, talo na padam talo darja Celsius, linaso ba sa isriba, 2 na padam 5 darja Celsius. Matikiti do atas sa tamunan ka, soban bay na ay sarasam. Sa sarapan, rumasami sa 2 na kainan, panang katutuwang ay sarasam. Linaso ba sa kawas, talo na padam talo darja Celsius, linaso ba sa isriba, 2 na padam talo darja Celsius. Matikiti do atas sa tenam kaya, tenam ka soban bay na ay sarasam. Sa sadapan, meninggarod may paitongos isa duwa na kainan panang katatuwang ay sarasam. Linaso ba sa kawas talo na panamapat darja Celsius. Linaso ba sa siriba duwa na panam talo darja Celsius. Kaya nabiyar rubutan ko ngayong yatawan man takatidabay na duwa na panamapat tulan ka walo taon 2000 duwa na panamanam. Nalabos man tadi tidak kopisan maingin tahun Malaysia muntah kita dapat watas punang kaya dan sakit. Lansan nakanon kapailaan am nagi kapasarahan. Sigaw to kakal ko dat mempay dahi hiti da Radio Kenya FM. Ambay na tito pinagkawawi jam ko siya mahapadam turu minit kasaban san paugok ya kapisan ang kasaban kumadi kayo di katatano tiga selimbahan boros dusun Kenya FM tanaw bainak ya para liway makan na kasaban tabinaik ya. Kumadi ko di kapapasi kada lihway da tamakan ka saban tay ka mamabut-mabut kadik ya. Kumana gidi ko di mga ikarajay labus. Kada lihway at da kayo da takakaruy kya. Hara karay takakaruy, hara karay takakaruyo kya. Hara karay takakaruy, hara karay takakaruyo. Na mi magaliyo ratidig ya. Kana dagi lihoy dat mangawitat awaig ya awaig tinuman tabinay ya ay lanta ko dat timpu-timpu dat bay nati to alasu to mo data daw ya masih tidak tak kabagal awaig gan so ang tinan ta ko mga nagitigit timpu so ay panayala dit kumaraja dit agum kopya tumos ya tumos iso ang tinan dapat ka tumos iso ang tinan tumos dat kasiliwan man tadi tinan mo ya. Kumana kini ko di kapapasig tabi na yun. Kadaliway dat min singuyat na tinan kaya. Dit suti-suti dat tanaw bayan na tabi na yun. Kadaliway dat min singuyat na tinan sa kuri-kuri talo na pod binit kaya. Lata ko palaga sa tinan tako dit nugardi. Dit nakapiyak ahim bagoy kaya. Masih dat mincing ya takut jenan. So kuri kuri, tolong dapat minit dat kasuaban, tolong dapat minit dat sesedepan.

Ito, mamaramitit it sa net pag gareng ako, papalamos nagi kasi ha. Barakatan ko na daday da sawat malidas da kasasaritinan ang pamusarhan papanokara dyan tingin ta daw. Let's go! Kuma DJ Seran Duson kina FM, kuhay aramay ba kasi ha? Amharnap pa!

0: Maid kakal agaras dikit tadaw, mga rajak karaja idualay do pahal dit kasudong. Mentok dit peng karaja itupis, pasanong apa nga, mamadaw mantan pondarangan kurita kumat tupis, mamadaw mga ikentin, mamadarapi mija karaja, mipanaw panaw, mangulut file teko bo. Tumanut longkot kelidasan sempomagulan WHO, hatus libu na hapod, gisom telu na hatus minit kaparagatan tidan dat seminggu dopo, nga kapungkuri kesiwatan sumakit, mantak na kawasan kapasian au adidas.
1: Kadaliwain niya pay daha, DJJ, ikas limbahan baras dusun, Kenyaw FM.

0: lang, ha?
1: Ay, Gigi. Anak ka sabon. Anak ka na din siya. Sana ka. Ganda na po ito. Oh, siya mag-adaw sa madap. Buwan ka ka namin ng mawag ka. Akin mga tinatilaan ako. Ako mawag ka. Tinanin din siya. Ang singgang ka dito. Pangkapan ko dala dali kaliyon na giam. Sumsan Timir Kayak men Petrus Tuntin Petrus ako kura na taban ng Petrus ang sana ko susan na kasi na Petrus kumanag dalagam puta puta hanggang ka ng puta kada ang ipang sinakapata daw ang puta manakuluh ng puta lumabos ka hanggang ano, alaso, matita daw. Kumadalay akin siya, nag-iam. Nile, Janice, Lebakyo. Liamod ko, la, matusukot yung sana ko. Sasa, nang kinamod. Managadalay takisa, nag-iam. Uli, Dennis, ngaji. Marlin sungaji nagi amele itaka Antonia ame dek kulano ko dizi nsa na nitir karakad na kandinga pensan ko sa na ngay kaula. Makyan mo ko disin din, kaya kumain at tinan ko mo lang bilang mo,

0: Mari ti pasan narbit ko manta di ti do WhatsApp kin FM kya sanang dat manta ko pa kinong hati pasan di siya kurkad di.
1: Kurkad di.

0: Dohim Gabin mantag kampung Rampon Tambunan pakinangaw ko na da baras da kasalimban baras dusun EPM kaninga buhoy aramay bot.
1: Ang garapya sining na rangot ako sining mata di Maria Melissa na tagak na di sinusot kagun sining mata di Sakril Sidik Piyupusan Aon at Ilambus. Ije ano nga ran putungan tabuk no awantang tamad agit ako. Mangisasamad ka di kya. Mangisasamad ka dahag ya. Akan ganda pa ka mangisasamad ka dahag nga. Mangiyuhiyo ka dahag ya. Kapisanan na saban ni J.J. Rin Nuno Kabar. Alhamdulillah, sihat. Yaku'y J.J.M. Mantad tamunan mamasan kapisanangan kasaban kumatamalut tabinay hidongo na payala. Kumadi balan-balan du. Talaga tandat manasad kasiya niya. Kaila kasari manasad at tumatangos kaya tabinay. Lahawan na kumayd ang balot ang sak sinasad no kiyo kasi mumuk na kapi siya kaya ang miririn ni Japon sikaw ka miririn na miririn baro mumuk kaya numala kamayin na mga hiyo-hiyo mga hiyo-hiyo na panga mangejek kan bar sa tamalayo kaya tabi na mga hiyo-hiyo kan bar sa dusun tay ka kahingi-hingi ka kaya harna giat ka bara sa mangiyuhiyo hara ka bara sa ka makahingi-hingi mga hingi-hingi harna giat kamayanda kantayag ya kantayag tay ka mananasana ya kantayag gani ka uwa ka ya nakasanangan kaya tapi na gumuot may namiyukyo kadivijo kaya kami na po namiyukyo nga it kamayan dat pengkura pagyari malayo man ko si Mardeno tapi na sarosorohan ko pagkia terinjot-injot kanta kaya terinjot-injot kanta miyukyo kaya tapi na awar kagot iti manguhot kya. DJ, numala kamayan na mirap-kirap kasi agya. Mirap-kirap na pa nga mga dip mata kya. Mga dip mata ay mirap-kirap kya. Ang mahara ko gote ti sa kya mo DJ no kumain na papar ka par no kumain na papar ka par kasi kya papar ka par na pa nga it megalit atuntugan ka weg da talaso kya manggalupur bagya papar ka par manggalupur papar ka par pa nga manggalupur kit isang gagar-gagar tinan kya sang gagar-gagar tinan, sang gagar-gagar gakad. Megal dit manahan na tarol, kya. Megal dat alanok, kya. Megal dat singatan dat maningat. Tay ka man lapos, maparkapar rin, kya. Manggalupur, sang gagaran, kya. Jam ko apat, talo na po dam 2 minute kasaban. Sanang nat, maginaw to pagusin, kya. Sining man tadi, Christine Justin. Napunsa na tupos ko dia am nagi sinigman tadi Joss pagirato at takaw pisong puruan.

Amin sanan nga mada toy ka oras yan kusuwang id naraka. Amiti doa makianod katingalikan mantad tapoy naraka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, tingaligay ako na mantad tapoy naraka.

0: isang kasagwan kisam jam ka parundot tangadaw.
1: Kuhoy!
0: Aramay mo!
2: Aban nanti jam ko habari misa doon na badam turu minit ka sa aban iti da kanan takaw harapin pira pa minit kya. Arangaw takaw iti ababayan minsing ila karit iti minsing ila bara sa dusun. Kung sige ako madi ko din nakarikat iti live o TikTok ka sa aban minit kya yagiran yalay arbat kaya kayapan. Yalay bilok-bilok ngay kya. Minsanan dat may kinanga. May kinangaw diti kasalimbahan Baras Dusun Kina FM. Sa ika may kinangaw maya radio. Sa ika may kinangaw maya dat RTM click. Sa ika may mintang maya mitilambos hiti The Life of TikTok ya. Musika ngayon ito giginak ya. Musika ngayon kumada ano gyara di kumada tap-tap screen ya. Mintadas mintundul ya. Mintundul. O, sige, kumadi ko di minangano dat ano gara di? Minangano dat titungkap kya? Titung, hara minangano titungkap da bunga kya? Hara minangano titungkap dat magisuway? Hara tupi na kita pinay? Hara gula-gula kya? O, sige, kumadi ko di sanan kya? Tanda sa kodong da kayo kumadat kasilimbahan Boros Dusun Kina FM. At haran lagi at ditungkap na tunturo kya. Mini love ka na kya. Yan na pa nga kami dat, tanda dat sakadong da kayo kumadat kasilimbahan Baros Dusun Kania FM kya. May additive frequency siyam na bunama patitik turmigas. Kada ko tingkad maginangaw. Duo na matitik kasilimbahan Baros Dusun dititi pamagunan kya. Itig kanya FM am nagisaba BFM. Pag yung konsuay radio nga ay sa matitik kasalimbahan Baros Dusun. Kaya duwa na kapiyati. Hindi pa magunan arang utakaw kaya. Kumana gini kayo di tamasa-masa na ponorang. Pisanangan at konorangan kumadi kayo. Narigat at timpo utakaw kaya. Makinangaw utakaw di ababayan minsing ila. Akaret di minsing ila Baros Dusun. Tambalag pat dua kya. Kina FM ko hiyar may ba?
3: Namalat ka bus dadusun.
4: Haun? Ano ribut?
3: Ano angin?
4: Nagya ribut dadusun?
3: Angin!
4: Hapa ko lupang udiya?
3: May dua ka na diyan, pangudiya!
4: Aday, agangaw ka na. Asa nang naging makinangaw, ang babayan, min singila, id kaningaw FM. Manikit ka na ako isa. Jam ka pa na bisa, talo na pang minit, kaswabot.
5: Ababayan, min singilo.
2: Kapisanahan kasuaban, kapisalaw at wago, may nahiti da kasalimbahan Baros Dusun, hitit ako'y dababayan, minsing ila, karat titit minsing ila, Baros Dusun, aputan at mantadit, minggu da bantal, kain chill lang.
1: Minggu da katalib.
2: Minggu da katalib.
1: Soy, nadi ka, kumulian, magi.
2: Minggu da katalib, ya. Wait, lawson ako magantik. Asarap po, lawson ako kuna. Niyan pa yung kuda, dua kago, ya. Ay, sabasuway. Magyapin to na ang aranda kayo. Oh,
1: itagal. Bagima. Ay, agila. Kakalisa.
2: Hindi. Narangod ako yung maturalaw. Ayos na suway to. DJ Maydab ni DJ Kle. Mga maludatan, hitid. Missing lah. Karitid missing lah. Baras doon. Doon, tanaw ba na? Mangupot dit minggo din nakatalib.
1: Oh.
2: Bansa-bansa da tambolag.
1: Tambolag.
2: Pato, kakawago. Kawago.
1: Oh, yung English.
2: Bamay ko, pagluan na iti, retan da tambolag, retan da sarindit kad barasa malayo. Kaya.
1: Sarindit.
2: Sarindit kad barasa malayo. Barasa padusun nga iti retan da turipos.
1: Turipos. Sarindit, turipos. Sarindit. Kaya iti turipos. Turipos. Asar kong kurang audit ngaran nga. Ako piya katutun.
2: Agay-agay. Toko. Ako piya rin iti. Imegalin na barasa ako dit. Mingo rin nakatalib. Nga iti na pa nga. Otomawat watik.
1: Oh, ito mo, alumis kyo, ito mo.
2: Aretan dat suryatan ka.
1: Oh,
2: suryatan. Inga, isanan nga, ito mo tinan.
1: Oh,
2: inga, nat,
1: suryatan.
2: Suryatan. Hindi am...
1: Kung parang kasar, ito si Lodiri.
2: Napo. Dapat ke kan? Kuma dua napa nga? Kasilu di si ada arot jardi it bintik-bintik ya, bintik-bintik. Dari napa nga? Suryatan.
1: Ah, nu malah tidak.
2: Nu jardi.
1: Suryani.
2: Tiga rangob kah?
1: Tiga rangob.
2: Oh, tiga rangob.
1: Tiga rangob. Ini kurang tu tiga rangob.
2: Bisa dia nak kela. Kuma tu lu napa nga? Lahanganan na.
1: Oh, lahanganan pun
2: lahanganan
1: na
2: pun nga it aragano lewam. Atau mawat tuluh.
1: Oh, kami na penting nga iti turipas harap tuluh at bantan buat jam.
2: Kon?
1: Ko, no.
2: The fasadod ko.
1: Malah. Kailan sumimban warna.
2: Kailan tumanod ka kaya. Kailan sumimban at otik daw.
1: Para darjat kaya.
2: Nga, irin na pa nga it. Irin na pa nga it. Nugyarde. Tanda ha. Tupan na pa nga irin.
1: Pentomol.
2: Gisam.
1: Nagima.
2: Mantok dot may kinang wajan na pang pagaduhan dot mamiara mo titi. Pagaduhan mantad penguasa. Nogya penguasa tit.
1: Mergastua.
2: Mergastua gil. Tepat. Untuk matijil tayo ka danda.
1: Wah, kada ko na umbal-umbal ko tiki.
2: Kada ko umbal-umbal. Nakasuang ko na mati pancar.
1: Ay!
2: Sumiluang tamad ako na.
5: Minito
2: mo din ito. Bamlisang.
5: At sumusuhot na pati nga muray batu. Katita, ikaw wadit puro. Ito na pa nga. Agayot eh, ako do.
2: Miyagala dit, wadit yung kampong ba ti? Nga, iwadit na yung kampong nga, item giam, ara pero dito purak yo.
5: Ano po tiktin do?
2: Nga, ito na pa nga, osilaw, item, mapurak.
1: Ani, cumil. Ila na it keseruan dat man nga wito it pertandingan di
2: kira. Mialad ke magialad dat tuni.
1: Itu nih. Oh,
2: berempat. Kam nun nak kau lagi angel lah. Ika it ika manang. Mana kau dat? Asenangat pengunih. Taika alai demangunih. Taika
1: alai demangunih. Oh, yang kan tu pengunih.
2: Yang kan tu kau alai ked akan aw tumingkan. Ya kalau pi bawa bateri. Ngai tinga pagaduhan lagi mati teh.
1: Tai mana?
2: Pagaduhan megatit turipos tu pagaduhan na penguasa. Segera elan dat memiara tokau teh ke kiharat iwalai tokau dit di kemendat udit purunga untuk dat danda.
1: Dandaan dak yo.
2: Tai ke jilan.
5: Ngamilo matu dat mekianu lesen.
1: Ngamilo ka.
2: Permit dilakan terasar karena lesen dia. Tumilambos angel lang.
1: Oh, mga ito ko diti balatok ka di. Teko, gusto na pa na nga tutukori ka kiyo. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk ka kiyo. Ilan ko ito nila. Tuk-tuk-tuk-tuk. Latalon na ti saro kiyo. Boy ko.
2: Atapat. Latalon na. Pamiwalayan na pala nga iluwang nga kayo.
1: O, irin na pa iluwangan daw di nga. Irin na giyam.
2: Iyanan. Atapat ka piya. Harad do at tujuan no did mintutok mintutok di kayo. Kumaisa na pa nga manantag.
1: No tantagan?
2: Manantag dataka ng matadari suang kayo. Tupat.
1: No di mas suangot ipi suang kayo taka nanti.
2: Manato haragya bilok-bilok rin suang.
1: Kam no kurakya senang-senang hirid labus sa paghihumanong mo ikaw ko kamalahas
2: kurin pa na minanong sa pinamangon na mga galing kumaduwa na pa nga mga luwangin sa tiyanan na teka mamirumon
1: atarum na kanta lo tindok daw lo kaya
2: atarum materya
1: mga galdit
2: pinagat kapin kita intan ko
1: na harahat ino kaya iciri-ciri daw din mga ngumalig dito tok daw. Tuk-tuk-tuk-tuk kayo na kaya magiging. Irin na gimawan sa minamangon ka na.
2: Ayun na yung jilang mambasa.
1: Oh, irin na yung gila.
2: Ma'am, sumuso titi retanda punay tanak kaya. Hindi. Titi punay tanak tayo ka dusun na bati nga limbukon.
1: Limbukon kaya.
2: Karere to bati punay tanak kati tayo ka limbukon nga itana na po at pagyaman daw dito takanan.
1: Oh, ansan ko ma, tumulod.
2: Tumulod nagi. Tumulod nagi. Samuano, magyum dat takanan dat ikawas na kasuruan na pangit tana.
1: Tana, no, takanan?
2: itong
1: kilaw-kilaw.
2: Oh, kilaw-kilaw, teka it.
1: Tenggiluang mangan.
2: Sa tenggiluang mangan.
1: Oh, mangan kilaw. Tenggiluang. Oh. Ardu nila.
2: Aro nga. Usus ako popo ni.
1: Oh,
2: megalit. Megalit burung sangla.
1: Oh, burung sangla. Megalit di.
2: Kau gula kakek. Maka.
5: Sumarato
1: na kanto. Ang mga ragum ka.
2: Ma'am, tumo, sumusot?
5: Sumusot. Iti tiyong, teka tiyo, kada dusun ka. Iti na patiyong tinga, iti kailan dat musuhi dat rolo, teka nuna pa itarangodo, okay?
2: Oh, to pa.
1: Irinigi ka.
5: Irinigi.
1: Kororosi.
2: Tiyaw, tiyaw, teka tiyong. Pagantulan na pati lisa nga, kasaran na pa nga, idakawas.
1: Oh,
2: ingga, oho, ingga na nilanto ko magantulo di si riba-riba eh. Kos, kailan ko guwa sa giman.
1: Amo.
2: Giman. Pinakura pa pa ratid ti. Tam, karating maturo, may kinangaw. Sikirad, Giyardi.
1: Ang aran di kayo giman?
2: Apundukan it, giman, halan na luang hirin, pampadam hirin na pagantulan daw. Lebih kurang at haro karigat at 50 kaki, 60 kaki.
1: Oy, sinawat. Asalamat, tingnya ka piya kiyo.
2: Iti nga, pagaduhan na gid penguasa. O, belag mamiyara.
1: Ano mamiyara kiyo?
2: So, ikaw, haro lisin lah.
5: Waro hitid ti, sabah.
2: Haro?
1: Haro pantang manladit na rong akong sarita.
2: Amilam manu.
1: Amilad, pakita na ng mga kasdakay.
2: O, tapat ka piya.
1: O, dun ako. Tiruanan daw. Papo, kuwadiliyaw daw. Musuin na.
5: Alala, nagima.
2: Haro kagwat tisa na rong ako. Man ako datapat ka. O, sige na dat. Mumangko dat. Ruhayin kailad mo sa members ka. Manda kayo. Asa hindi lang mamagunad amas ka.
5: Eh, kanagi.
1: Ang mahal.
5: Dila di tumbalog.
2: Dila di tumbalog. Ang pakanan nga yung lado ka.
1: Ay, o siya na naging ma.
2: Eh, may mga takanan daw giya.
1: Lado. Ay, po dos.
2: Lado, giya. Ay, tapat ba? Kada uro da. Kada uro da. Lada yung man. So, kuwin.
1: Oh, mano po. Pasingkayod man. Tindo ko. Oh. Saan ko may pisoson ko.
5: Irin na giya.
1: Mapanasan.
5: Mentratis magpapanasan.
1: Giya. Pinkur giya. Hello, kalau nak pergi hello,
2: kalau nak pergi. Oh,
1: Roy.
2: Lam semusut.
1: Lam semusut titiit kelicap. Teka sweet kada dusun. Tembelog dit. Oh, kado kado tiom. Orayan dat mga pintinduk dihirid. Ko basa na pud kita ngay bunga raya.
2: Oh,
1: kala di kay may bunga raya di kam. Hirin yod mintulod dat.
2: May punasop.
1: Oo, may punasop dit. Harman daw sa sopo.
2: Iya nga, mismot man yung malamit. Suwiran nga yun, manlaka no.
1: Suwiran?
2: Kung kumano pa suwiran nga, kumano pa suwiran nga, ito na pati nga, pakutumpang mo di.
1: Oo.
2: Mga itumpangin.
1: Pakutumpang, suwiran ka kiyo?
2: Suwiran, mga itumpangin limaw, mangga.
1: Suwiran pa mari.
2: Nungyari di, rambutan nga, rangalaw nga rin nagid, lansat nga yun, gata.
1: Suwiran.
2: Bintindukay. Suwiran.
1: Pukok tumpang.
2: Pukok tumpang. Kalichap? Da kalichap?
1: Kalichap. Teka suwit.
2: Suwit. Yes. Ako naman sila.
1: Irin lagi ako naman. Aparo dat na dininka. Palmintulo dat tumimbang dit mo.
2: Irin lagi tapat ka po. Bama sumusot iritan dat burung hantu. Burung hantu. Ako gumandat iti datan iti ilanto ko na iti burung hantu tinga sumuliwan dat tutuwa. Retandat puwak mangging buti. Agayo mato.
1: Agayo mato. Irado puwak mangging. Aray.
2: Harus sinding.
1: Harus sinding.
2: Irnat manin na posyo na irat ansaw na patang anak di gulang miyagal ko puwak.
1: Eh, kiyo malak.
2: Tadaw mo dap tutuwang mimpanaw.
5: Irinig yun.
2: Bama sumusot, lisang.
5: Sumusot na pati nga bangaw. Sara na gina kita to ko. Teka yung tikandaway. Ana rumaliho dito.
2: Tekyo? Matayino ni lisang. No, wati kinti.
5: Opurak.
2: Opurak kaya.
1: Kila dumah kaya.
5: Kamasan.
2: No, takanan ni lisang.
5: Matakanan ni
1: sada.
5: Sada.
2: Sada lagi may pintinduk dit nugyar di iti salat di Carabao.
5: Oh, thank you.
2: Nugya may may isa ko ting salat na kalabakara baud deh.
1: Nudih limbata?
2: Sinit.
1: Oh, sinit.
2: Ah. Ti. Oh, ti. Aw, da kayo na sarawi gulod di.
1: Oh,
2: sinit
1: ya. Oh.
2: May pintinok dit. May pinsa ko ting salat na karabaw.
1: Oh.
2: Kandaway, kaya?
5: Kandaway.
2: Kasuruan na pentinga. Ya, kita tokau i-danau.
5: I-danau.
2: I-danau. Saya panut it timpu-timpu dan mana-mana para yang hirih nama tiri may pingakan di tungol. May pingakan di tungol it may pangakan di paray. Bam sumusot in sila.
1: Ito na pang layang-layang teka kulong pisaw pada dusun. It apa na may pisimbit med tuluhi lagi ya, tabuk.
2: Oh, tepat.
1: Mandi pandai ka gudu to gudu isa sana. O mala.
2: Nga kosoran na pwede may pinsimit rin nga timpu-timpu daw magantalo tayo ka mga sad
1: patot na darangit nga haran na get sinding-sinding dahay dit maginsasan na kakalutong balog magkisimbit-simbit what yan kuikus tantakin amno di bahasa
2: aday
1: oroy
2: kaya malato di may bagya ang puso engine
1: kaya pato sa roko kaya na ba what yan kuikus tantakin panabukan kam ay panimbit ang
2: ginapos nga duwa mo tiyaban sa atin sila iti kalong pisaw iti sana pa nga ita sarot ako dagiti yung kampung
1: iri kan ti kampung yun inapay kampung
2: ay kumaduwa na pa nga ipimpikaw dit
1: ipimpikaw
2: kalong pisaw dit man pataran na rumunda
1: oh iwalit ka di kyo
2: burung walit iri na pa nga kigatang na mati apagod mo tiyag atang sarang burung tiyag kait rumunda o delis sarang na kainom ang mulak ko na kainom
1: Nakainom ako na?
5: Nakurta ako, mulak ko
2: na. Isa niya kakan
1: na. Pagod na niya.
2: Mam tuhuri iti retanda at burung gagak.
1: Uy, burung ati.
2: Burung at burung gagak.
1: Uy, tom.
2: Ida, asaro ko pwede tanganak. Pwede gulo di pensikul nga alas tangan dit sikul ya. Iburung gagak dit. Mintulod na may panganudat. Wato mga papinswang hiributulam kay kasi na wegam inong daw irna kami na burung gagak teka dusod na pati nga bangkahak
1: bangkahak bangkahak
2: teka hara karet dot
1: no wara pa rin
5: tigyas way
2: bangkak
1: bangkak
2: bangkak ya
1: ilagi ato nila
2: kasarubaya
1: kakak
2: harda
5: asapin na
1: asapin na kundi manguni dot dua minggu missing lang
5: tapos pagagak ano watik ni etom
2: etom ay tamam aragang-ragang nga matumatid
1: apurongon
2: burung gagak teka bangkaha mata dinti iti pa diganta pinsing lang tako datta daw bay na bansa-bansa datang balag musik ako madika sila
1: musik
2: ako madika lisa musik ako madika ansanan may kinaw nakatatad mantad pa dito no gisam na bay na ti mudupang ako pinsing lang tako bingo da bantal kadali huay madikin tanaw kayo sa jam pa marimi sa taluna pad minit dat kasabal nino ko padamat
1: bye
5: abo bayan min singilo
2: kada pia tababayan minsingila arete ti minsingila berasa dusun kya menupago pinsingila dat minggu de bental kadali wae maniki tadau ke isa ai jam ko bari misa telu napa adminit dat kasuaban kya arete pasan naramit ko man tadi sete John Siking hello DJ kepisan kasuaban kuma de dika kya makyuni ko dad sinding alalah tadau baina akan ke pekianan de sinding kya nulod mantan na ipamura na at kada na mambit-kambit ka sining diti mantan di Ambrose Mudi papan ko sining diti kumadid kain sanay kapinayan ko kambulutan ko ang nagi kamanakon ko kamanan ko ngay si Sangyanggan Bainati Sangyan Bainati pananghilad kampung Dumbun Kampung Poring, Kampung Simbuan, Idsuk, Kampung Marasak, Kampung Marapok, Kampung Pantay Baru, Kampung Tigat. Ikeningaw tenam sipitang lagi Labuan, Miampay Pasan. Tapi senang kasaban, aku kura kona kau pusan. Alasan lidas. das terima di mana kita daw. Kinanga na da kayo sining dito. Umulis na paginawa kaya. Minka na DJ pun sigaw. Matadahay Andrian John. Siking kampung ginang petangan tamunan. Pengka atau pinay segera dat makanu sining sining makanu sining tadau ko enam am tadau ko turun lagi ya aku di kanta mila dat ko salim papa salim mo sining diti penikianu tapi ngur panga alansan dat alis genawanu napa sining dit manku perangai kumari kayo ika seliman berstusun kena FM matat badin jam kosiam kosaben kisam dat apupusan ditikit selimahan berstusun kaya. Assalamualaikum, Mamalut. Waalaikumsalam. Nih kemudika kembara jalan, kembara jalanan. Berjalan di tengah gersang, kaya. Kena sining di kembara jalanan, kaya. Kembara, kaya. Mang Fitri pernah kata kisah tiga selimbahan baris susun kena FM tidak banyak ya. 2024 tulan ke walu 2026. Kedan kuya dua sining misusut. Pendapatan sining saka gana kujau. Prajis Batungan Jikulo Jusin Ambuyungus Nusin Batungan Sepilin Rasiman Sotun Kau Sining Mata di Hain Jasli Ipemogunan Diti Ogumuk Otumbayan Kakia Azia sekarang Dara Boros Kudita Kopi Anak Untuk Suang Ginawa di Kayu Kaya mau kampung aku dat beres beres tak kopi anak untuk suang ginawa nara dengarin nata dan ana dawat pasan di tanah kelambus. Mara sining ni pengen kianu nga aku naturut yang pun manpad matad pempad garam gisam timpur lu semuali tempul pekaraja di Jaiza selimpan berasumurut intera jam kopura murut tanganu orau sabi rajam petalu ramai tapi sedangkan pinai sapo temen rasam di kampung pemilan tenem oh syukur alhamdulillah ram gisam kopi selaku terpinai tapi selat kagut tada swab jam kosiam kosaban salam Malaysia Madani Kena FM ku hoi aramai aramai bo. Ina ko padamat. Bye bye.

Ya, pahal kakakan saya datang noro amkan saya nanti guys ramion. Kosana pora jam kasa datang noro aring otaka ahon no pamahunan. Amreno patutuno ko pira mo yung lohon ng katara oro hitu. Yo hino ruang opera mapat hari bulan sila kabalu ruang hari buh ruang opera menom. Lohon no susugata balu ngaringgit apat nga opera am sa ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa limo ngaringgit siam ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karo apat ngaringgit ruang opera balu ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit balu nga opera mapat ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karo apat nga ringgit apat ngausin sa kilogram ang gata sikarap sa nga ringgit opo ram tulung ngausin sa kilogram. Panduli ako po yung lohonus susugata balung nga ringgit apat ngopo ram sa ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa limo nga ringgit siam ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karo apat nga ringgit ruang ngopo ram balung ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat nga ringgit balung ngopo ram apat ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karo apat nga ringgit apat ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit opo ram tulung ngausin sa kilogram. Am aho hitu pinaingkwal nu Lembaga Industri Gerta Sabah LIGS. Ampa kakarayos taka po ang kiningo rarimbay nangaratan ko rimbay remix yus gaya am sumunuhino baho rimbay intori cici alinjiran am ilori rina tongko kaupusan rukuang.

Ya bahay ka karen pa suku ko pero mayon kinavalon kawanan ra oro hitu Intermet Malaysia. Babal no kawanan dalibong no keningau solo ra sesuawi kan angulo. Mai angulo ra kula kula into kamlondom ika angulo. Las no oro rongo param talo suku talo nga upar am talo darja Celsius. Kosan dalibong no tenom solo ra sesuawi kan angulo. Mai angulo anong palak ra kula kula into kamlondom ika angulo. Lasunu oro ruang operam talu suku talu nga operam 4 darjah Celsius. Kosong dalibung nunabawan selora susuab ika nangulu, mai angulu anong palak rakula-kula intok am londom angulu rakula-kula intok. Lasunu oro ruang operam 5 suku talu nga operam talu darjah Celsius. Kosong dalibung nusuk selora susuab ika nangulu, mai angulu rakula-kula intok am londom ika angulu. Lasun oro ruo ngoporam talu suku talu nga operam ruo darja Celsius. Am kosong dalibung no tambunan selora susuab ika nangulu, mai angulu rakula-kula intok am londom ika angulu. Lasun oro ruo ngoporam talu suku talu nga operam talu darja Celsius. Hinang pinatutun ko ramayon wabal nukawanan ra orohitu intero kopisan meteorology Malaysia.

7 pangetakan ng oro kebangsaan. Ang sawatol ang urmato takaw jalo gemilang, ang togong takaw ro pamagunan, ngara pasisindanganan umamagun. Pamparamayan ng oro kebangsaan salaka ayuk, ang yang takaw kayo noron tatandu, ang atangkulan itakaw pamagun Indonesia. Magugurumat, londo buang, togong takaw ro pamagunan, kabaluran ang sesuai raubama, hulu adat ang kaulayan. Indonesia madani, kesejahteraan, dinikmati. Kansel memperamai rawat.

ahalulum am asusungkor rarondo ang bokon. Sino pono pangkakalitang taka? Ika ihondo ang hibitri taka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, teman.

Ang sa ni Tarakawi au ambot indim tara kampung Pewo Pensiangan Asiha suku Rabilin di Tarakawi stasiun siung no kali rakon ambilin ko di Tarakawi atau kerajaan kerajaan Sensoy pailirai pasikula lalaing pailirai anura kesehatan takatu rolan po mera pahun pakai babasan pailirai rahutaka tahami takano rahutaka kolen taka pailirai ang kiningaw ra kiningaw FM Onsoy.

7 pengetakan na oro kebangsaan. Ang sawato ang urmato takaw jalo dumlang, ang togong takaw ro pamagunan, ngara pasisindanganan, rumamagun. Pamparamayan na oro kebangsaan sa lakaayuk, ang yung takaw kayo noron na tatandu, ang atangkulan itakaw mamagun Indonesia, magugurumat, rondo buang, togong takaw ro pamagunan, kabaluran ang sesuai raubama, hulu adat ang kaulayan. Indonesia madani, kesejahteraan, dinikmati. Kansel memperamai roro kebangsaan